0: ka bema bema bema nya no o bema yo bere ni nyina gina osisi mu otaduam
1: Jerusalem
0: ahode na otaduam maba fo
1: just the two
0: enuane na wudi na nsɛ no anya effect otaduam